Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: din. Lokacin da hasken rana ke ratsowa ta tagogi, ya hadu da kananan gilas masu ado na zinari, gilashi masu launuka daban-daban da duwatsu masu tsantsi. Yanayin cikin ginin yakan sauya. Ta haka, haske ba wai kawai yana haskaka cikin ginin bane, har ma yana bayyana tsarin gine-ginen da kansa. Masu tsara ginin sun yi la'akari ba kawai da wuraren da za a sanya bangwaye ba, har ma da yadda haske zai haɗu da waɗannan sassa. To, yaya batun sauti yake? Manyan duwatsu da ƙubbar da ke tsakiya suna tasiri kan yadda sauti ke amsawa a cikin ginin. Maganar da aka faɗa a ƙarƙashin ƙubbar tana buga saman sassan ginin ta dawo tana ci gaba da amsawa na ɗan lokaci. Ta haka, wani sabon ɓangare da kunne ke iya fahimta yana ƙaruwa a kan tsarin gine-gine da muke gani da ido. A fasaha da tsarin gine-ginen Musulunci, ilimin siffofin lissafi yana taka muhimmiyar rawa. Kubbat al-Sakra ba gini kawai ba ne, jerin ma'aunai ne masu daidaito. Wannan tsarin siffofin lissafi da ke maimaita kansa a saman sassan ginin yana ɗauke da wasu abubuwa daga al'adun fahar gani na yankin a wancan zamani. Sai dai kuma ya taimaka wajen samar da wani sabon salo a fasahar Musulunci. Haƙiƙa, tsarin gine-gine da adon Kubbat al-Sakra sun sake fasalta abubuwan da suka samo asali daga fasahar Byzantine da Sasani tare da samar da wani salo na musamman. Anan, tsarin siffofin lissafi ba ado ne kawai da ake amfani da wajen cike gurabe ba. Ta hanyar maimaituwar siffofi, daidaituwar sassa da ma'aunai, yana zama tamkar wani harufan fasaha da ke bayyana yanayin tsari da daidaito. Wannan salo na siffofin lissafi wanda zai ci gaba da bunƙasa a fasahar Musulunci tsawon ƙarnuka ba zai tsaya ga ƙawata saman gine-gine kawai ba, har ma zai ba tsarin maimaituwa mai kyawu da haɗuwar dukkan sassa. Wani muhimmin bayani da ya kamata a sani game da Kubbat al-Sakra shine cewa ginin ba masallaci ne a ma'anar masallacin da aka saba sani ba, wani babban wurin ibada ne da aka gina a kewaye da dutse mai tsarki da ke tsakiyarsa. A tsawon tarihi, gwamnatoci daban-daban sun bar alamomin zamaninsu a wannan gini. A zamanin Halifan Abbasiyawa Ma'mun, an yi sauye-sauye a rubuce-rubucen da aka sassaka a ginin. A ƙarni na 12, lokacin da 'yan Salibiya suka kwace Kudus, an lulluɓe dutsen mai tsarki da dutse mai tsantsi, sannan aka mayar da ginin coci. Salahuddin Ayyubi, wanda ya sake kwato Kudus a shekarar 1187, ya cire waɗannan duwatsu masu tsantsi da wasu abubuwa da dama da suka rage daga zamanin 'yan Salibiya, tare da sake dawo da asalin matsayin ginin a Musulunci. A zamanin daular Usmaniya kuwa, Sultan Suleiman al-Kanuni ya gudanar da gagarumin aikin gyaran ginin, amma ya gurbin ƙananan gilashin ado da suka rage daga zamanin Umayyawa a wajen ginin da tile. Sannan aka yi wa tagogin ƙirar raga da filasta. Ta haka, Kubbat al-Sakra ta zama ginin da ke ɗauke da fitattun alamomin fasahar daular Usmaniya, baya ga gadon da ya rage daga zamanin Umayyawa. A yau, ana ci gaba da kula da wannan gini na musamman da ba shi kariya da kuma gudanar da harkokinsa ta hanyar wani tsarin hukumomi da ke da tushe a tarihi da doka. Ginin yana ƙarƙashin kulawar masarautar Hashimiya ta ƙasar Jordan, wadda ake gudanarwa ta hannun hukumar kula da waƙafan Musulunci ta Kudus da ke ƙarƙashin ma'aikatar waƙaf ta Jordan. Tun da daɗewa, hukumomin da ke Jordan ke tallafawa suna taka muhimmiyar rawa wajen kula da wuraren ibada masu tsarki na Musulunci a Kudus da gyara da kuma maido da su yadda suke a da. Majiyoyin UNESCO ma suna jaddada cewa ya kamata a kiyaye matsayin tarihi na masallacin Al-Aqsa da haramin Sharif tare da kare rawar da hukumar waƙaf ta Jordan ke takawa a Kudus. A matakin ƙasa da ƙasa kuwa, UNESCO na ci gaba da sanya tsohon birnin Kudus da katangansu a cikin jerin gadon duniya da ke cikin hatsari. Ta wannan hanyar, tana aiwatar da shawarwari da tsare-tsaren kariya domin kiyaye wannan gado na al'adu na duniya da ta amince da muhimmancinsa. A shekarar 2026, Kwamitin Gadon Duniya yanke shawarar cewa matsayin tsohon birnin Kudus da katangunsa a jerin gadon duniya zai ci gaba da kasancewa ba tare da sauyi ba. Taka ana gudanar da kulawa da kiyaye wurin ibada a zahiri tare da tsarin kare gadon al'adu na ƙasa da ƙasa. Sai dai duk da wannan matsayi na doka a matakin ƙasa da ƙasa da kuma kulawar da ta samo asali daga tarihi, Kudus da masallacin Al-Aqsa na ci gaba da fuskantar manyan tashin hankali da muhawara kan tsoma baki a harkokinsu a yau. A shawarwarin UNESCO, an jaddada buƙatar mutunta matsayin tarihi na haramin Sharif da masallacin Al-Aqsa tare da kiyaye haɗuwar sassan gadon al'adun wurin. A lokaci guda, batutuwan shiga harabar wurin ta hanyoyin tunzura jama'a, gudanar da ayyukan ibada da kuma tashin hankali da ke da alaƙa da amfani da wurin mai tsarki suna cikin abubuwan da ake tattaunawa a matakin ƙasa da ƙasa dangane da kare wurin. A yayin waɗannan tashin hankali, an kuma sha samun batun sanya takunkumi kan shigar musulman Falasɗinawa zuwa masallacin Al-Aqsa a lokuta daban-daban. Kiyaye darajar addini da asalin tarihi na Kudus da masallacin Al-Aqsa na rufin kare gadon bai ɗaya, ba na mutanen yau kawai ba, har ma da na al'ummomin da za su zo a nan gaba. Saboda haka, kiyaye matsayin tarihi na wurin mai tsarki da haɗuwar dukkan sassan gadon al'adunsa na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da tsare-tsaren kariya na ƙasa da ƙasa ke mayar da hankali a kansu. Duk da wannan matsin lamba, Kubbat al-Sakra ta shafa sama da shekaru 1,300 tana tsaye cikin ɗaukaka a wannan wuri mai tsarki. Zamana sun sauya, birane sun sauya masu iko. An gudanar da ayyukan gyare-gyaren gini, amma dutsen da ke tsakiyar Kubbat al-Sakra da tsarin siffofin lissafi na musamman da ke kewaye da shi sun ci gaba da kiyaye ainihin siffar ginin tsawon ƙarnuka. Wataƙila, babban sirrin Kubbat al-Sakra shi ne cewa ba nauyin dutse take ɗauka ba, nauyin tarihi ne da ya shafa ƙarnuka. Masu sauraro, a sashe na gaba, za mu sauka zuwa cikin duhun ramukan da ke ƙarƙashin titunan duwatsu na wasu birane. Za mu bi diddigin tsarin tsaro na wancan zamani da kuma gadon tsarin kariya da ke wannan yanki. Sai mun sake haɗuwa a sashenmu na gaba. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Falasɗinu, boyayyun labarai.

0: 자, 피얼 레노.
1: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare a shirin tafiyar NNO. A kashinmu na wannan makon, za mu ba ku labarin tafiyar shayi, wato abin sha na biyu da aka fi sha a duniya bayan ruwa. Za mu bi tarihin wannan daula ta shayi wadda ta fara daga tsaunukan China masu cike da hazo, ta isa gangaren tsaunukan Bahar Maliya, sannan ta shiga lokutan shan shayi na manyan sarakuna da masu fada a ji na Birtaniya. Da farko, bari mu warware wani sanannen kuskure. Bakin shayi da koren shayi fa da ake sha a sassa daban-daban na duniya. A zahiri, duk daga tsiro iri ɗaya suke fitowa. Bambancin yana zuwa ne ta hanyar sarrafa ganyen. Idan aka busar da ganyen,

Nan da nan bayan an tsunko su sai a samu koren shayi. Amma idan aka murkushe ganyen aka bar iska ta shiga cikin sa sannan aka bar su suka yi wani nau'in nuna na musamman wato fermentation sai a samu bakin shayi. To daga ina waɗannan ganye suka samu asali kuma ta yaya suka yi nasarar mamaye duniya cikin nutsuwa? Ku biyo ni domin sanin wannan labari. Shayi ya samo asali ne daga China kimanin shekaru 5000 da suka gabata. Bisa ga wata shahararriyar tatsuniya a shekara ta 2737 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam, sarkin China Shen Nong yana tafasa ruwa a ƙarƙashin inuwar wata bishiya. Sai wasu ganyen shayi suka fada cikin ruwan. Ruwan ya sauya launi, sannan wani ƙamshi mai daɗi ya tashi daga cikin sa. Wannan ƙamshi ya burge sarkin sosai, har ya yanke shawarar ɗanɗana wannan ruwa. Ta haka ne labarin shayi ya fara. Bayan tarihi ya nuna cewa shayi ya fara yaduwa sosai a zamanin daular Han, wato daga shekara ta 206 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam zuwa shekara ta 2020 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam. A farkon wannan lokaci ana amfani da shayi ne a matsayin magani, musamman wajen matsalolin narkewar abinci, ciwon kai da gajiya. Babban sauyi ya faru ne a zamanin daular Tang daga shekara ta 618 zuwa 907. A wannan zamani ne a shekara ta 760 wani masani mai suna Lu Yu ya rubuta wani littafi mai suna Cha Qing, wato littafin tarihin shayi. Littafin ya yi bayani kan dukkan matakan da suka shafi shayi tun daga noma da girbe shi har zuwa yadda ake sarrafa shi da kuma shan sa. A wurin Lu Yu, shayi ba abin sha kawai bane, illa wata falsafar rayuwa ce. A cewar sa, shan shayi wani aiki ne da ke kwantar da rai, ya fayyace tunani, sannan ya sa mutum ya dace da yanayi da duniyar da ke kewaye da shi. Al'adar shan shayi da ta bunƙasa a China ta ƙara samun zurfi a cikin gidajen ibada na mabiya addinin Buddha. Sufaye suna shan shayi domin su kasance a farke yayin da suke gudanar da ibada da tunani mai zurfi. Da lokaci ya ja, wannan al'ada ta rikide zuwa wata hanya ta ibada da horar da zuciya. A ƙarni na 8, wasu sufayen addinin Buddha daga Japan suka ɗauki shayi daga China zuwa Japan. Sai dai mutanen Japan ba su karɓi shayin kawai suka bar shi yadda yake ba. Sun sauya shi zuwa wata al'ada ta musamman ta Zen mai suna Chanuyo ko kuma Sado, wato hanyar shayi. Tafiyar shayi zuwa yankin Asiya ta tsakiya ta hanyar silki, sannan daga nan zuwa gabas ta tsakiya ta fara ne a ƙarni na 8, amma zuwa Turai ya ɗauki lokaci mai tsawo. A ƙarni na 16, 'yan kasuwar Portugal ne suka fara kai shayi daga China zuwa Turai. A wancan lokaci, shayi yana da tsada sosai, ta yadda manyan sarakuna da masu faɗa a jini kaɗai za su iya siyan sa. Ana sayar da shi a shagunan magunguna kuma ana tallata shi a matsayin abin sha da ake ganin yana magance kusan kowace irin matsala ta lafiya. Juyin al'adun shan shayi a Ingila ya fara ne a shekarar 1662. A wannan shekara ne Sarki Charles na II ya auri Gimbiya Catherine ta Barangaza ta Portugal, inda al'adar shan shayi ta shiga fadar sarautar Ingila. Da lokaci ya ja, shayi ya fara yaduwa daga gidajen manyan sarakuna da masu faɗa aji zuwa sauran jama'a. Zuwa ƙarni na 18 kuma, shayi ya zama abin sha da ya fi shahara a Ingila, har ya zama kamar abin shan ƙasa. Duk da haka, wannan al'ada da ta yi kama da mara wata illa ta haifar da sakamako mai girman gaske wanda ya canza tarihin duniya. Ingila tana sayen shayi daga China ne ta hanyar biya da azurfa. Lokacin da ma'aunin kasuwanci ya fara nuna rashin fa'ida ga Ingila, mafita da aka samu ita ce sayar da hudar opium, wato wani nau'in magani mai samaye da ake nomawa a Indiya ga kasar China. Wannan ya haifar da yakin opium. Rikice-rikicen da suka samo asali daga wannan cinikin shayi sun kai ga yadda Hong Kong ta fada ƙarƙashin mulkin Birtaniya. A zahiri, shayi ya zama wani ƙarfi da zai iya taimakawa wajen gina daular mulki ko kuma ya haddasa rugujewarta. A ƙarni na 19, Ingila ta shirya ɗaya daga cikin manyan ayyukan leƙen asirin tsirrai a tarihin duniya domin ta karya ikon China na mallakar kasuwar shayi. Wani masani kan tsirrai mai suna Robert Fortune ya ɓoye asalinsa ya yi kama da ɗan

0: China, sannan ya shiga wuraren da aka hana baki shiga. Daga nan ya kwashe dubban kwayoyin shuka da tsirrai shayi zuwa India. Tare da dabarun noma da sarrafa shayin, shayin India da na Ceylon da muka sani a yau asali ne daga wannan mataki da Ingila ta dauka. Al'adun shan shayi na Birtaniya kuma sun samu wata irin hanya ta musamman. Ayan ne aka samu al'adar afternoon tea, wato shan shayi da rana. Ana gabatar da shi cikin kyawawan kofunan faranti da tukwanen shayi na azurfa tare da wasu ƙananan kayan ciye-ciye domin rage yunwa na tsawon lokaci da ke tsakanin abincin rana da na dare. Yanzu kuma bari mu karkata hankalinmu zuwa Turkiye da yankin Bahar Maliya. Al'adun shan shayi a Turkiye na iya kasancewa sabo, amma tushensu yana da matukar zurfi. A zamanin daular Usmaniya, shayi abin sha ne mai tsada kuma ba kasafai ake samun sa ba. Al'adar shan kahawa ta yi ƙarfi sosai, har yasa ake ganin ba zai yiwu shayi ya samu yaduwa sosai ba. Sai dai wahalar samun kahawa bayan yakin duniya na farko ya sa shayi ya samu karbuwa sosai. A shekarar 1924, a farkon shekarun Jamhuriyar Turkiye, an kawo kwayoyin shayi daga Batumi. Aka fara dasa su a gwaji a yankin Bahar Maliya. Yanayin Rize ya kasance mai matukar dacewa da shukar shayi. A shekarar 1938 aka kafa masana'antar shayi ta farko, kuma cikin dan lokaci shayi ya zama wani muhimmin bangare na rayuwar yau da kullum a Turkiye. A yau Turkiye ce ke kan gaba a duniya wajen yawan shayin da mutum daya ke sha. Ana dafa shayin Turkiye ne ta amfani da tukwanen shayi guda biyu da ake dorawa daya kan daya, sannan a sha su cikin siririn gilashi. Wannan gilashi wata kira ce ta musamman. Yana ba wa mutum damar ganin kyakkyawan launin shayi tare da sauƙaƙa rike shi ba tare da zafin shayi ya dami hannu ba. A Turkiye, shayi ya wuce kasancewa abin sha kawai. Ya zama alamar hira, karɓar baƙi da kuma haɗuwar mutane. Shayi yana ɗaukar siffofi daban-daban a sassa daban-daban na duniya. Ana kiran shayin India da suna chai, kuma ana tafasa shi tare da madara, sukari da kayan ƙamshi. A ƙasar Maroko kuwa ana shayin shi tare da ganyen na'ana. Ana ƙara sabbin ganyen na'ana a cikin koren shayi, sannan a zuba masa sukari mai yawa. Shayin Maroko alama ce ta karɓar baƙi, kuma bisa al'adar ƙasar ana gabatar da shi a cikin kofuna uku. A yau shayi ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da suka shahara a rayuwar zamani, kamar yadda kahawa yake. Duk da haka, tsoffin al'adun shan shayi har yanzu suna nan daram. Bukukuwan shan shayi na China, Chonyo na Japan, shan shayi da rana a Ingila, da kuma lambunan shayi na Turki, duk suna ci gaba da rayuwa da bunƙasa. Masu sauraro, shayi ya fi ganyen da ake jikawa a cikin ruwan zafi nesa ba kusa ba. Shayi wata wayewa ce da ta shafe shekaru 5000 daga tsaunukan China masu cike da hazo zuwa korayen gangaren Bahar Aswad. Daga gidajen ibadar Zen na Japan zuwa ɗakunan taron manyan sarakuna da masu faɗa aji na Ingila. Shayi ya haɗa al'adu daban-daban tare, ya kuma tara mutane a zagayen tebur guda. Daular shayi mai shiru tana ci gaba da mamaye duniya cikin nutsuwa. A nan nake muku ban kwana, kuma ina fatan za mu sake haɗuwa da ku a wata tafiya mai daɗin ɗanɗano a kashinmu na mako mai zuwa. Allah ya sa shayinku ya kasance an dafa shi yadda ya kamata, hirarku kuma ta kasance cikin sauƙi da daɗi.
1: Tafiyar ɗanɗano.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.